0: ni vandu vavere. Masikini na muhitaji. Omuhitaji alitafauti na umasikini.
1: Alitafauti.
0: Omuhitaji ye, yo mundu angana byana gwete ko hake lakini inyene leira ko chendu cherebe yesha songa cheria changa sisha ngodi cha cheti iyo muhitaji umaskini sibo mbu yo mundu tukire ko bisandu au tukire ko maboko umaskini yo mundu oyo echo sikyoshi shanga tokacho Maki ni wambu ne mukubere bakamo no bakambu omukubere
1: omujendande ati
0: maki omukubere ako sikoshi basi
1: kishenga kasungu
0: lwanga bya luchemba lwanga bya nani
1: ne rimente
0: ne rimente oburi kandu ko sikoshi ne ro bandu aba Mungu mwebwate ebo shibikolera hawo ukana bwateno ababu ababulayambo Eno baba hera mungano mwebe.
1: Ama hera mungano olutwamba lwabere la saraha woma na yatuno mwe.
0: Tungana wadute, tungana wadute aba maskini na bahitaji lolo twamba lolo mwe cho mwe.
1: Ndiyo.
0: Ne lutwamba. Na lutwamba lo si bagatoka re kulalo bo bandu abo. Mutibe to kovera no ko bahitaji.
1: Ye.
0: Ya garo se kada ku.
1: Ye ndichale kini abatoke kolera woma.
0: Atoke kolere
1: hawoma.
0: Ndio jo tukadi kadi kwa no. Tukatikira udote sasa tuangakirani yabo tot olusombolo nalo lunumule kwa mutaka lunumune neha nalonge ngano eh maga tukuru tiengano baba witeko ye ngano yinyi kumea na ile ngano si angasa kwa lusombo kudibi shibili shiro kwa ukuchi
1: kwa chataka choma
0: shibili shiro kwa chataka na ilo sasa tukatikira watu chocho chocho ili watu teno shia ili wanza akabia lusomba no
1: Yeah.
0: Bo. Lakini ibyo shi ambobekorere hawo. Nibyo shi kandi bekasha yenda haye ewo Mungu.
1: Ye
0: yukashobola sobola olutswamba
1: nengano.
0: Nengano we. Ne chikara ka itwa tkeribo dote sasa. Abantu aba sibantu berekeraniwa. Ne bandu batorere buhoticha nabo babya bantu ngabande bantu
1: nibasogasoganiwa
0: kusangwa jengana liya kusebu omungu amabye mwatu hebendu tule bajera tukajere ebendu ya nyamuhanga
1: ndeke ndeke
0: bo nesa tukajere ebendu ya nyamuhanga akale wenga tukajere bototi akalebia abake bake abo Naba itairi yabo nga twagaso habo nga tukayera botute nero muri wire obore muri kandirebia ejera sayiwe yo mungo muhere nga kajere yate kudisuti mungu ni mushinga ari ko hechendo shari ko chata ni cha uwene akakuwa chunye kwa watibo. Mungu ye, shia chute vya labirishwa watakanda rati. Yeah. Kala vero mwana.
1: Kala
0: vero
1: mwolia.
0: Mwolia. Nerecho kareka, mungu vire omundu, ababi kuhuwa waka wate aita yire, awa kwiri nzala. Inye anale ngire ama ikuhuwa wu, ehane echanga kutolako. Awana bahakili nebya wakana luba menya. Amuroba bya sererya iwa mwe iwo bwote uyungo kwama ngokwama hiko huwa yuyu akwire nzala
1: ndiyo
0: awa na uto mwatsi wakande
1: mwere
0: lakini kanjika jiko sunga kundi muntu bwire habira sebe yo bi fime bakasuke kolangirira mo
1: mocheyo
0: omocheyo
1: bisule
0: ne yo bwote bubwe mu sinyere hano
1: gonde so ini anaje kuta mulangira mocheyo chokwenene
0: Nero eso muhitaje makwendera. Uluwa menya Yesu Kristo iwe nwene yoyo yukasa omoyo. Amakorenderera.
1: Inga.
0: Nero ebendo kuherye byo uri mujera wabyo. Itu bushito le bajera. Omukorema ni mujera. Kwebyali abyakarema. esaha wangawaticha au ndi mfano uli mireverewa mm. yono ni mulua wakayange kana ni mulua wakimbizi mm. wera umukimbizi yoyo otetahe tuyo mori nyinali mirovere wabiaye na wanata asolomu mm. erio na uwama vijere okomundu yoyo ishi washi
1: mm. kwa vana nekundena kandi ya hiti
0: na uwema liyaha mm. na u na usuwae kumera vyoko mm. eh? Na uwelele shia kebra na uwe ndio uleolta vipo wote ah mwa kamba mm. na ye yini tolere kumbe na na ye na ha u ndi uwe mm. ampono sibe sero mitema
1: ewo uoma
0: ese yu tukandi vieto makirani abandu wabo mm. abandu wabo siba nga wano kwa cheho yeah. abate keba kati shabi wane pake chuhu herewo mm. na wakovere waka shabi wane pake chuhu herewo mm. na wahitaji waka shabi wane pake chuhu herewo mm. aba kuiruwa waka shabi wane pake chuhu erisha huwaho na isho nguvi zika shabi sene hutu pake chuhu herewo doko ebi shibi kaya kolera
1: hey, hauma
0: shari cheka bambu e chitu chihe wore tuse cheria
1: yeah, yeah. yeah.
0: Mm. nerio ama ama principe na ma technique oware kuma kuma bandwa ya oretwa toka mm. oretwa toka lakini kande enamna eyer kuma kuma bo byangana wezekana itubu shitu amabi minyengo ko tole bajara banyamuhanga
1: yeah.
0: omundu okocho kino omundu akaye menya kwanda menya wote lakini nje kokonyera hano sinyere ngarebe siko barebeti
1: mundu kana bo
0: dukana menya ukana berorengo ukere kana ali mundu wote nawe ndi wote ndi patro ko shiko hombere kadwa sobo ndi patro
1: oyuko oyugulengi
0: oyugulengi
1: ndi
0: ba pishe
1: obali kindu kipishe
0: ndi na ba president wachu abara ba pishe ndi bakaba ike america ndi bakaba ya hepumbulo nabo Bai wada shayi wada yao ni muku loko
1: Okongo
0: Ndiyo Ne true na maisha kwa liatia Nero kadiri kukala ngerolo rengolo kuwa wo Olo hawa mungu wapere kuha Lema kukani shayera ulo ute Hauma na Nabande balia Hane kanyoka uma Jenga nalibia kusebu Adisi ya ya Lazaro Tarikania yu uka kukana yichisomocho kusebu Lazaro hauma na mwote kemu ya vetu kwe
1: Iye Lazaro hao umano mutreke. O mutreke. Iye mwaluni ya levi ya Lazaro nga yu wetebe nene. Nerona Lazaro ni ya vile ya ngambe ya ngambe ya di ahali umutreke ya.
0: Ndi mwa minye kwa hanga nani.
1: Mwa yu nangirengo kwa li.
0: Iye
1: yu wangamu watijia. Nerona mwa ya mulerere. Mwa wate Lazaro. Na Lazaro wama menyere yetagali oliolia. Ndi Lazaro mwabugana nayo. Ni wambo hane omoteke oyoka yemenya. Narini alunia langera no mundo oyulia. Hesi oli ni alunia wat. Oli alina yeta uku nje chekala kenya sayo nyere. Inia musubiria. E kwa yetagarewe. Inia alunia menyere ra no yuka yetagi. Isi aliebu anevia. Eroho ya vere mwle ndereera.
0: Ni wambu kabisa echone kwenye.
1: Ii.
0: Ni wambu. Hawa mate kirikanya utu. Obu wale mundu. Aminye olorengolo wewe.
1: Ndiyo.
0: Aminye nakadire kanga weticha mo. Kanga weticha.
1: Ii.
0: Kundi. Tukandi shatu wama jere. Ebenduwe mungu watuha. Tukai jere vyo. Nobu hemu tukai kumero kwa benduwe vyo. Oloba zalone.
1: Ii.
0: Tukai shabu dibawa. Mwaera uti bari chetu banzo mama langera munu wire abandu baba wone mucho mundu nyagenda wone mucho mundu nyagenda nere iwe shirabyo shibieno lakini bakasha baya kuria monero sasa ebyo twakuha muwa waticha abandu bari abo uti tami nawo ukasha tando buno
1: Nero haneno no mwasemo uma o abantu abakayemenya na bakamenye yo bakalulaya aho bale na balangiri obuteke bwabo ngabanga wetica abajane bo bat na neshungu bisho bat e hane mwasemo uma wo mwame yebozi e ni akaluni agwera abakobebe wabakayendo mu marema unashe bwa mekaye ini akayira abame bakayira marema Nari ni akabwat eho she yomugo namwende she ebyali esabe kera muna langiria basayi na bajane ne shungubi ko banemo kihuwa cyaya kintu esemwa shabwa ebyali byoshimo ka hulula ibyo mu marema ni akabura tya bafanye kazi bakahengwa borekero nari abahitaje abo aba inji bahenga bagendo ibayendo mu marema bakayagesa Nari ni auhire kwa mwate mwate. Muka kuluka. Emu aletebi. Evyo muli aletebi. Emu aishigana yende meganda. Eya nabere yeswa. Emu eshe ya mwate kayo mwerema.
0: Nero kusutu. Kwa yeza la kati vya saa.
1: Waka hikire reto layo. Nari ni aliberevo. Nero mweribere. O momo uloyo. Echero chere lama. Nadio rene. Nere lama reo. Kundishi eshiye. Ngo kwa kabia kakolaka hamulatia. Kuhikuwa nere lama. Ishe eshi nga kakolachi hii. Nerhama sa omukwirwa iye ruta adise ni mu biblia kasana Naomi bakalwa macho wacha yo sebyala horera na yo nyinyi byala na yo na yo muiba wa horera bakasoma cho wacho nario ama hamulate nabo bama yasonja iye ruta temoke kulukunde ushigali aho kundi yo kere mombasa aka yasonjo ko okomeganda eyiro mo
0: omorerema
1: Basi, aba fanya kazi vama ya tulambu kwa mwagi kena tuga ya mukimbizi, ne mwishane. Iyini anashia trabajane pa machugo, kiewe baba lemo kuisha shiko na bakimbizi, aba ndevane mwingiromo vandi hapa. Ewo, mukande mwale trahano. Mwabara wa shabio mwonja hacha, iba wama, traya kande wama hengi, omu amimweka watetukitsu katwa kukulie, amume suhu, mwabata. Ibwa, mwaya mwabara mutia yenda na vandi. Nerishe hika saa ya he, iwu na mwurele ewa amiano. Indi, mwalami ya nyinyi biala, wama lama ama shafunga yeno mulume, ama shalembele nyinyi biala, anatele nyinyi biala, mwavyo mwami, abia kakola, akakola vyo, ishe vyo shibu sana nopoteke. Iini ya trekile, nerishe ale tamenyango kwa na mkola kushyebe, nenebe, evyo mungu wa kebu watini akola.
0: Nivu ambu hao, kabisa umacho yo makani yo munu kure hano hano munu kashalweno jalweno ne sufuri manake babu ambu 0%
1: te kumbigwesha chashabia
0: ya
1: kumbigwesha chashabia
0: 0% munu kana sokaya no kusana chi
1: rano wiyi
0: omundu ahikoho wawo ne uzikubura wote ije ndareka na uta ya muteke ije ndareka na uta wala mutoka ije ndareka na uta himbe nyumbe mbiriki ije bo neriba kusaga iba ku ichakakala nabyo sibye seha sende kutreba ijekala ngara musibi ho mokibo ebyo ne muhiti akandi bukire bena mosha soba kandi
1: okujivula kutreba ntikusula kutreba
0: bari chatu banzo abantu aba otomata kera otoma holaba turate kirito kirani bomutema Sibu ambuna po, valora, waka vya nzama, bi waka vya itaji, bi waka vya timo, bi sika vya nguvi, ye. Mungu wakako lecho, nileso katu hayo kawati. Nga indi lejiaba, nga bakandi iravati ya vanduava, nga bakandi kumakumapo vati. Nerio, nena wanyetu vema kwishi, muma sunga mali wa yo ndreke, muma nalibia kwishi, abandu abakalawa munali bishunguvi munali wakaye talukako tabi biblia kaiwote nilikuwa na njaa huko niona nilikuwa maskini huko ni nani nilikuwa na kiu huko tabi obye ne miasimike meke lakini litu hii
1: nemana
0: nemurisha ka watu mbino abateke basaba tukahola obore mundu ne mutreke huko na muna yewe euka minyangu kandi hitia
1: wote
0: na wama kuhaya akanduka hande na ukawa yahikeka na utasha handa u
1: oh ndende ambo akali uka hande koka kadu wira kakanuka yuwira
0: niwo ambo choto kandu kola bali kiribanzwa mama biwa omwacho yo ngatwanga kirania abande batu
1: bakirana
0: mungu mwo atino ebyo shibikurere hauma Avera, nabatreke, nabaitayire, na batawetreko ne shunguvi na bakimbizi na bahe abone bandu babere babere
1: muitwe
0: situangatebetana kubo na situangana nabo lakini tuangalebya ama tekniki otwangakola
1: tukasonyesonyabo neri shunga shungabo
0: omundu ama ikoho wawo eri amahawiwe inyali okwewe inyakano wana ngulu eri wambo shambo yakana akana kola cherep iso butega ikoho wawo hati abolebule hivi ina na biliwa kanyambo tabi wabi ikoho wewe ukanda bulikiri wolu ahunya nama
1: kwa ajere mwache uwa chiche
0: uwa nero sasa chino kanyisa luwa yihanyote mwatekeni huwa ya hano have have rich asa hayo
1: kujisa
0: umabe suma nebio shi wakola
1: vikalu ya potoka
0: vikalu ya potoka ni wambu tukabe wasinja nyuwoshi nyimuka kola ebi wenenga mbiyo bute mbono
1: ne hande
0: na hande tunishimuni eyo inyaba fazili inyaba ahe wakakuli ebi wene wene itu ushitu biba fazili isi lorugo ni biba fazili ni bandu barebe itu ushitu biba fazili kadiri ngoko mungu abere kuha na urebaya onde lolo tambe kwewe na ngo angamuha
1: wote angamuha ticha wote
0: kunde okumuha nganabi nyaka inyaka kutolumanako akara loko kaka kuhane kote Ijana lengi doko witeko ndio akaribia so kabia kusubu soben ndio mwa biwa wiwa utia jirani yangu ni adui yangu basi mie ananiangalia kama mbaya mie akata loka gakubira tiki ndio sharebia metodo wangashimye muruwire usangwa share ukashikala ahate nzama sio ulishajikala ahate muyatima sio ulishajikala ahate shungubi yehe abo amaba kutindireko mungu anashye chikara kaba bihe kuhino ho olenga ndi busanaki anashye chikara ka ebashya kubana ngadi busanaki neryo erikiriyo omuntu mamonda esiwabu ora chita chetia ari wangana mu rutendo base namo biwe biko bwa bolobolo ngadi reya ngadi rengekanya katongara tote iwo bo bimwete cha kutsebo naye akandi ya useri hyoseri nenye yondeke ne namisabye kandi kusabera aba kale kato ito patesho baraka wa wazara ulewa na watawuta kuchini umutu yake shanga sabarawo ndo umutu yake yee
1: ndigwa
0: angana sabarawo ndo
1: angana musabela
0: ache jena mwoteko na mwoteko
1: halietafauti
0: yete
1: halietafauti yete anengo kwa mwabi ya moka seba imu naminye na mwajiharo wala fozi fulani trani wukana langera yelebio yu abituka yera Meri ni abianga makuma kuminywe bosi inyemwa kula naye muka musabera ndeke ndeke uka otihali yona mahika mweno ye fulani oli asiyo watsuka ayira kando nari amatwevoka batse baka sabera wa
0: wasinje akwishi yo chinu wene kwishi bakala nyi sabera na
1: ere bakwa na ku sabera ndeke gunduka na irana bandu buka ya defender yiri yiri olu baka ku sabera
0: ndina wakeriwa mundu akataka kobya kakorako niba abone bana nimutekana mungu abere
1: nani
0: naye na kumi na wotija kuwe na kuboko abane yasangadi akude father sangadi kuwe kichogoba mu mafikiri esa obira sana mahitaji fulani kwishi kikabichuwe
1: ejeje gaituwe
0: ase omose tukanda kola bali chetubanzwa obore mundu akore kadiri oloha walukuwewe mukanda langira na chewo chikande sema nobore mundu akandi susa emyaka menene basi Tumwa tu yaho, tuwa tote basi musibo mbuya. Pada hano kono, nani kuhu hano ndibe nyu, ono ne Norberi muhindo safari.
1: Nono nikabuwa ndirudebora. Nerio mula yewe mwiso tukwa watu, oyuka haver, eche wanachewe chiche ndisi atwa, chikushula eche abu waga, siche ndisi ajirana hoi, oho vikande shatso waga.
0: Basi, wasinja, buholu.

0: voix des sans voix.
1: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa tunafuata kipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Tuweze tukafuata sasa kipindi PAP RDC Patrick Kalungwana. Niko je na Bank Mondial gisi kuna sedia jua maendeleo development 20.
2: Tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG PAP RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
3: Kirirwanzo wa twama bashima mukabye banje kandi yemberebe nimba byenyu tune radio RTNC au mane radio moto tukabare tracende kino kikakana yo komyase ya makuni ne rirebya basha kulunga babye bakayishibate amulu amakunia abyaka hambik aka bahembika bandu ryo munabure tukande pokero mukulukuluwe chitungache asta asta ni association de sais solidaire du 3e mars ne abasha kulu yabani ho kabetero hano ne rumu tukarendera mushakulu wa Norbert Muhindo safari mukulukulu wa chitunga mwenye kandi tukaniria ko myase Norbert mushakulu kutino
4: yes ni wawe siwa ku
3: kama biseba to mogwa tuti washinja u katu pokero mu senga bya u tukani ko makoni na vende na vende ro tukabitekere kubulia tutibo o munaburi ambo hali makoni we bola na chi nyoba shakulu mwana wira ku
4: basi ukuniwe bola tubiri wabo tubiri ya nevi angoko one na murusha kolo haka kundi na mukuni wale ngaya anatula elio abakera si libya tasibwa mbu ibakabwa mbu twera tot ukaba mabyo kweseria mvano kunevi akashira masera wa masiba obuserwa akase bakola mbu nani obwa obwa ni musasi wono nani disanteri ya mukuni ya kanabya na riba kaluba ira ebikiraga baki bikiraga amakundo
3: mwinga barrier
4: bakakudika makundo na riri kundo eriyo amakundo ayo ini sinyale bakabambo okokole echetsebo
3: bombo boku muyisi bangashalwa
4: bangashalwa ko yeah binatulo donko ibanishi bukuni donko ngoko bukuni bukashyarera
5: na rusa hayo uwo oko musiro yisha kacha sokero konde moseria
4: yeah
5: bo nalo nabona nalo na mulo kundi chene bake ibabo obule mundu ateya yabana abana bewe wano muwa nalo abana abase bashigiruka rwose bashigiruka abanga ngabasa ibo baka yoko oko muyoyo
3: nyambo shanga biyo bakola mulo bure mo contact
4: mo contact yeah
5: bo nalo kanino mulo sasa baka loko bukuni mwenyewe bwa sasa sikisha koraka kakera nalo bakalibya echabari kubukuni wasanga nichi nalo ibakatenga ya eshumbukuri sikaye pimwa bakaba mukuni bukuriya ngana no muwumu ya yuhu ya kondamine na bare kuseria muria nero bukoni amakoni atola nero munu wire abantu babakalagara ngalusasa zaidi sana abaluana babiri kubwa bubimbe sho nyimbo sitawute mana balangana ngane tusesege ne tumoto libya kusebu kabiru ko kubulie munu wire abantu nokabe bakatsuka embere okubasha abasha kulebo kundi bana tola bakabelangera ibo munu wire babiriria emyasi yoshi yenu yambo pate obukoni kabone
3: yombo banalira ngo kobone
5: balire kabisa asa porsa babere chelangera kusangua tune muibulia toti sasa alolo batashanga loma kanya kutsebu kola ngombera ndi ngono ndi banene tune mwatu alibya tukala babara bara mbi ebiri ko babere abena ni muyo butemba na yoy kabe ni sinye kumbera no sasa bakupe sasa bolu wakera kuba bakabara krabu oko kusere no kusere kusere mose twikale tule baye chaberenga
3: nganichi
5: lakini muruwire sasa watu anga watu ngikala bo serikali sasa muru ese katoberekere kwajete ino lubaza laberengi rai kaito songa matwi aho bantu banende bakaritsekera haho
3: nario oko berwe byo inywe olubanze lokalo byasalo tyo mabote bakana irebekeraga bakini yobira bikirana ro imwa yite ya motebwa
5: bo okuyiteri abantu kwanza zaidi ya kama masango bukoni wakato kwa tuwe chote choma wakawa mbubo mkukotaye obusafi emisoreni kwanza matualete ni wakawa mbubo isi esa isho sabuni sisele wakawa mbubo iwa nabe vivu simu anamu ya naba wana kumana mbubo mbubo nawe kumikono na tuwe kawa mbubo imuwa nabe kovya imuwa nabe erivu bo kande washia luwa mbubo nomusonani omubu ya subuhi mamenya kimi erivu akatuwelele mo mareke yo make effecta erite lemi
0: erite microbe
5: erite microbe donc bana shingo ko eso kalwe kabine kumbe wala wana biribu na magesa no musadani ibakabyo obligatoire baka ko dimisere eribu ngare na mu na mu ngrayo na mu ngrayo no mundu lebe ka ono bukoni yo ibaka mulse yo ko muyoyo eh eba mutu ala hare
0: Ibambo eba muhegulo ko
5: ba. Oko bande yaka tuzure yo sasa yiyi ko murugure yo
0: limo yo mo musete.
5: Muyo mo musete.
0: Eh.
5: Niwo bwe niwo busibendo bihya behya.
0: Eh, byamabya.
5: Musete yi da trola. Mundu bakaburuso mo bande. Ibambo a abere oya kadere ka bande nabo eba hembe.
0: Eba hembe ko.
5: Neryo sasa isiri hikabana. Iyo yali atwalawa.
0: Mhm.
5: Eka ya bandu
0: abakulu bakulu
5: bane shamu. Oyo gana hora share mose anabu fanyi berwe ko berwe ko
0: tashi nashinga fuganda
5: abashakulu iwo akaye yo kade abashakulu abakaye siga iwo ka iwo kale bayago neri umuntu wire sasa bane wo wambo ino cyo nicesebo ino isi mwayayo ibwa abantu bakaye bava bakaye bakomeza tukandiye tukaliye cyekande korekanga nga nichi tuyireberaye neri umuntu wari ko
0: ibwa hania bandi omusuko waberiye kabwati aringa nelusetse walangira umusukuni alunya hande mirihi kabisa ni agana ehabya nabande bakaluba eba tulano kurikreate na maiti ibalusha moserekeye ebyo byana tula ku
5: ebyo sebe tula kwanza kera ibakana yano mwana ahari holo muntu sibo singa yaula na bukunuki umana kubisha ikaho omukore kubisha ikaho omukoresha ishariye kaburi eh
0: omukore
5: ye ambo oyeshiele kunini muleremi ashariyeka nabana barere kwanza yobinya kaenda twe kaburi iyo mwana yoma bereberemo ngamye kama ngamwa kumyana ama bya mulume oyo ngana yeria lakini munu wire eria to munu abana bakabye mbere ashomekeke eh nabo bari abo bangaye mpiko ruko kubuko nibo ko luba kundi sio shiriteya bo nabo lwana rusese baroka kululu tami bareke nje cyonanga barabaluana bare bayendeke obukoni obo ito twaberla ngarabo ngoko kabisa ngokubo biri hika oloholo kolo tabya lotia oloholo lobe kumbe no tukagula otote sasa twangaera tut
0: richi
5: ndululu bo nero sasa kadirichi nalo nalyo sasa kabwa tuna byoko byala ne tugere ko kwana katukora mbo obukoni bwa masa imu myeribu imwana boko oko byala sia di tofauti nibyo umerera nabantu bero kalangana kandi myesi mi kandi myesi miyedi simiyedi ye Nerichotwa ngakungabo balwana bambesa bali cyetu kwenene banganere mutu wolo mukasangana yini mwira wenye nichi cyenyu sibangamenya esabu kundi wabere wabere muhamba babe kubora mbuno koko umuntu oyo abere abarapeka no gukundi tareka kwanza abakaba bate bangakolo mwase kuye
0: bamukwamerere
5: iweta samarira ngabere bete Echo chikandi tuwe ticha itubushi kundi ukandi afanye umwase wo kugori kweyo abo munyu sibaye woshye comparcele yenyu no munyu woshye kondamine umunyimbo yoshye inyimbo shiya iyaho turagira ko bushya watesa ko tushikaye yo bakabwa mu rubiri tukandi tobabisije bo kala gera no bukundi bukandeho ndika de mu bwana shire bola saya saka no berali kandi bandu salabo wa
0: ya mabeta mabana
5: eba bete bakandi abantu rero turu hirero Nero bachere bakere no abakabwa batya mbu aringa nimabe itwe twabere langera kwenene para pora madesingo kana bya shonyo longo kosikabya muntu bure chapere bya ase tabulonga niki
0: nero ahane ba maba bashakulu ababirenda mubona
5: eh omo bashakulu sena gakutreba tuni moto liyo kutsebu itwe bashakulu swale bya tamo mukutsebu ye nangane woyite abamaya ndamo mukutsebu tuwori liyo kutsebu bana balwana abakafanye buhaka kuti twa abushakulu ye kwanza eche kwanza akabinya shingo uko lwa karenderera wana muwa na akalya kokolya byati mu bawo woluho kokolya hite yede ndakusibwa kwanza ya yakabinya shingo kololya buwo Nerubula neka ekaratemeno obukoni bukandi ariko jauti akagala
0: akani
5: chindabo neroga nerukwishi ipo bukai buchinda neko roga lakaruti abaluana twa twarangera ito twa lebi abaka hola bana amiaka 25 13 14 bo yo baraka hola no miaka 8 twa lebi babake kole baka hola tu walibote ah uyo miaka
0: iyo ya mabi
5: ya bika babaye usanachi kundi to twale bawalo nero batulebera yeko na munu wire ebyala to lemo lwako bibi ndina munu wire je abasha kuluba ni munyi buramu ikwa amulu akara kabora ro rana malava bo ikwa rero turu no malava bo rero sibera ro rero ba
0: ni wa musumu wa tunga msaada
5: abusada wa malava bo rero ndirira ushere tikako
0: shere batako
5: ndibwa mbo leshi tutu butirebo la babo nawe pokera la babo esa yo no mwana no mutsikulu la babo ikadi bo ticha ina mukagiriria ngoko ndi twatu kana bana ko byala ko ndi tunale gire ko byabika koreka tukai wasinja kwende kuturi yever amalava bona tuhika ko hano mtu anapokara ho hano na munu wire tuba bome ropokara ko kadi bitu tuwa ticha na yoto le munu wire ko seruta ko sau lakini
0: na
5: lakini munu wire baluana abu ko rukuba tutuba ngasha ikatara wengo mu ne lava buka ikano uwe sere ho sagrudi ushe tuwe beri kwe
0: okobiro byembere umundu ini amabe tsangiro kumaiti okumuholi kabisa kotini ya imiri kerete ini asomba ko mufuniko ini alivia beremo ni apapa sana mundu umuholi yule eba kamwera bati abasha kuluba kama so habatu
5: sena gakutreba
0: una mabe
5: mundu wire mu masangiro ko oko kuchinda ekiraje tolese tsangira wako wanomuwa eke nawete dongo kumuyigu kavya abasha kulu wanomuwa kwazo kana tsangiro ko chinda cho bakandi kuhana rina Bumono ye umuntu akashya binuyo wanomuwa andashi ungari hola na kintu byakwe
0: nubwo akaba umuyo akashya umuluyo
5: uyu ne rekerere kaire bora yambo yombo uta salu huluyu uyu ni umuntu ari ati yuko donko lo holo tulo lukasagawa ne kintu tuta sagacho chika kuhamba donko kintu yo shika takewa sagacho ne rimuntu we kuntuma irondo sesere loko bahuri sito langiro longa niki kire mu rereka twanga tukayikorera loko
0: yeroba abakapita ba merongo ibaka kola wahi ko ngalutse tse olulu amabe kore ko mndoka ko leveringe
5: olutse tse lo ringolo ibaka lo bendu huwenyu womo biharia wanomuwa ure chingolo mufoni ku ure muronda kuchi ure butukale ba yomabe ebyu mubikire ko ebereka bo butu ukamusukuluka muri baya wanomuwa nariyo mukola ko resombu ari chingo kapita mukola ko ukabikola ri ukabye kola bukange bukange muandaki donc kwishi iba ka protection mundu kwishi yabya protection bakabo mureka esha mukola kola ko derisibetu worango kumukuri bo bukareka kwishi yabya protection iba ka tusaga ya ebyo tutashi nabyo areka netwa kola tuneseire ikinde tukore cyo bubo
0: roko okobiro no bakabomba hari antere madinye sekirize ninyu esabandu babya bakahembe kona makoni omuntu nyariya hola muluhito ko tsinga hola nabende akana besaba mukompo maiti yondo sibandu siere bya waringa beretsanda ko se haver bya chende chine esa hiyo ninyu imuka yaze kabo mote abandu bushi bakana sa ko se bikana byenka munaburingo ko bya makore
5: bo amaziko kwenene atule nyaka koreka na maziko rikoreka imuka mwatwalao ishare twalabana mungana bwo chono kumbere ye amaziko abe wabantu wabakurire ibane chineri iteya bo kadiri iteya kadimuka nibo biruwa yo hamasha holondi wakabere wanomuwa ibafanyolwema sasa baba kapito katekeri kakocho kundi ololo lusairwemo no akabiri yo mahola nichi
0: ruba kololwema
5: ne bakololwema ne rolwema olo ndi baburia alokwire buko nichi bo mara Kenya
0: nyaye
5: ndambo ha ndiro mukwire diare no kabere mukwike buha nebene diare buha balume olwaza lwa kalire ino diare yabiri ko kwisire kuwe wana buwa nare bafanya sasa yangalisho nare bakapita ebasukiribwa mubo obaka sadoma bishabe hola an umukaji olibo ya
0: ibayira
5: yoko so atene ngoma bapika yobakapika ngoma
0: nengo anashamba okwesereyo kureso kwangasha
5: esi kwangasha yigo ndibo nengo biba ibapikira bwabuno okwesereyo ko omuntu shasha sokae ino yebyo byo muntu wire byo tole mulangira so bubye kisungu ibantu bakafanya kuyo mo lusesere Na tuwa ni rulisa ese olo, tuleke elo, tushikaye, yobanga nga bakate tuwele, tushikaye ni serikali kate tuwele, mukande la kera, shari chetala, shari chete huwa, ni mukande la hapa. Lakini, tuwa mabe shabi ya niliyano vuhaka haka, uwaruka nangirikuwa nwa naba. Kwa nza lori, boa. Itoba shakulu, itoba mwe beno mwe yetu. Inye tukalu ya rakotuko uduti, abata wakupe kabali ya kotra. Ibo bakande kotra wati, mumu ulu, esa luwa za lomingira, iba tuwa. Nelio, mukabulika tuwa, kakuwa mtu nyalikuliku. Sechongande kwa ramandu, tushika yevyo tukabwa rawa, obukoni wanatula, na makoni kabisa waka lakari ya natula. Waka wana abata nubuimuzimi nyalimika, anatula. Lakini, usana kundi, emandu vaneshi na muna yereshi kengakuwa. Chama reka munguiri wala ngera wandu, waneo. Na basha kulu, jika wengalu na wawara kwa nene, abasha kulu, iboba ne muwa, ndakenda.
6: Uwa ulikiriwe tu wanzo tunamu lole mwere wana chende chetu che PAP RDC, eba nambia nemu ni chitunge che Cordaid. Mwangana tu andakira SMS, mdunga nabia na utra kulibu ulio mbeno, kushu numero heno, ku 09-94-33-48-94, 09-94-33-48-94 kutse wangana tashasha kuko 09-94-08-88-34 09-94-08-89-34 musha kuluwa Norberu tunamu lole mwadona ya chende chetu mbeno resistance kumu loyo au mberu kumu luwenyu yavya mbeno yeshe si langra kango kutu kalangra bimo kontekse yukuni webola kutu na mlangra nyasi kande kumo mkuminote mwi
5: basi omwati we resistance omwati were lua si yavya kwanza chimbere mbere tuwe tushikirie omunganga tuwe tushikirie omwalimu omwalimu wakatiki shimu wanamuwa na mukapita isiri kanavarashi isiri kanavari mwalimu katiki si mwe wateno chinuwe itukuwa
0: munja chani ndia hika
5: mabwe itukuwa donko munu wire ofute sicha mwana mwana ka
0: ibishi wetu kalako
5: mwana ke unenoto lioko mukulunda baye omorere ya dakiri watukumi yuwa vora yuwa nga mwe nerekami wati ya wuti ya kili kukurenga na wakamu hunote bo akata kwa lawe kuwewe nerekari watakano kwa lawe kuwewe sasebi ya hikili ya hikili kuwewe wala ngera sasibu kwishi akayekora kwa lubaza ishashi se itwe bakabambu mufanyo lwema au lwema mana ke ndibwa muri avertissement ngoko ngoko banga muri wene mufanyo avertissement bakabambu no wangebe kintu cha kibi cha sire lakini sasa oyu washo mwacho yeye bateka kuwera sasibu wa ibuwa nawo iwalwa ku
0: mboko rubinyu kunwa ni banabya nabanganga
5: kunwa ni wabya asa porsa Manake abudo ni wabanganga ne population ko tuto twashi omunganga iyo to ko yingo bo bomuntu ndi muntu wire uyu mwa twari mwese pangaro kumana ni kuma liter yaye itwe kera umuntu yakama ku liter abantu bakalo basengekerero iyo tata mabiye ku liter twashingane mu ari mabegenda eh shandi shavia operasi yobu ndi musaka muntu wire abantu bari mwese aberabo umuntu yo pere biyo Lakini tuwe kera, buno ama biyo kooperasyo. Nerukwishi, alenge chendu chikachabia chenga kawahidi wanduwa chitanga sangerako. Se yituwe mulu wa kera, evyo sibiabia. Chana marekana munu wire, uwa munu ya watu ngwete nonanta, ngwete katreventa, ngwete septanta. Kusangua, erisicha liabia. Lakini munu wire, hali ofuta sicha.
0: Oluse zelo walo, nasule nduko liyabo kumia kayo.
5: Yeah. Na yu kandeko letu oluse zelo walo, nasende batrevo. Shani shiko mulu watu hika mulu. Lakini yuka nisha shikia. Babi kumurambu. Koko. Echwane chewe. Anoano hama seba kuni wabere waka lakariye. Hama sebola no wabu. Nebendube bere ayo ni makoni.
0: Haba kanyubwa wabu wakana yutu lano kumasarekei.
5: Haba kanyubwa wabu wani mtu kumasarekei. Kundi yaka fwati. Ayo kubure hile yuko kubure. Bas. Mune mendeke. Wambabi wote mundu kanyubwa wabu. Angalishu. Wanamuwa. Yaka vyo sasa. Yaka lulaya. Manake akuri buko ni bwo bwo kani afi amesha rono bonde nubundi bukoni akandisha ndongo tukenge ababutiri no bakabula namo nayo ari buyira ari bambu babara abatatu ngabara wodo kusuri batrowe bahona basi avuka shasake yoyo koko tomalangira yali munu wire avuka shasake yoyo ne bamalangira muti chini chini avuka shasake yoyo seke munu wire sasa tuikase inyuba luar bambes mamalangira kafanya rusegesege mupere kongo muri chini borode ewan ziyako wako kule yu uruko chini chini ziyake yiku kumi wali wa mote imale gani iwa wa mote yarwa wa hadesi muri si situ kasi usinge ribu sana na rebe alo halo na vile kitu luar kitu luka kitu luka ronda kwesi iwa bota menya na bota sicha donko ebyo akora mutwera tuti erna boko byalaresa kandi bashakora mbo oli hola ko biswa mukola ko nibintu berbesa aje chekana leka kabisa tuwaho choma bistope nebya ndimo mbukalangira abantu bishwa kabe ino gahano tukagurombo ino iswa shari cyo shira yihorera cyo bari patele sweyo munu yoyo cyo shira yihorera ko ah mbatu warambo lakini lakini bali umuri wa kabali yangane nako ko yihorere yego ayote ni bure iyi ndio kulebendeke wa mata utubu komubu lakini una shute ha lololo nayo na lololo kumbe isulo kwa hekaluba na tukalera kusebo kusangua itwekera twatuka kwa buri umuri na kahora lakini se muri wire bo bakasuke mbere ne wundi buri bonene ne bashya kuri muri wire bakabolanga bayira batu batigo oyo ayo abanganyeter bo musuka mbere nacho lecherero muri wire nacho bana nacho
6: tukotute mbere olinga lutalamolo lwere talerevere nga velamero nga ma lupitali kuteri timyango lupitali kuteri talerevere nga ma ekipe wabanganga ebyo sebya byango ko tukalangira byo leno mu context ye ukoni ku ebola
5: manda ke kwanza ba ibo atato shito tu wanda chona chona chiu yete na chona chiu mjeri wambu lupitali anu bakati maya ibo oho mukaya la vera oho mukaro ndrobo yingu buko mukata ko morero asumukani wabata ko morero niriko ukani olole ukashisha yahai omunganga wawo inyesha biyuka lwanaye akakuvura cheno nirakandi kuvuraki yakata kuhona ikataka omundu ushi ayuka tubiga ko bunga bunyaga saka bambuno oyo yuka lewa ya cheria muhya matwi konde wesu wasicho yeyo wasicho muhya matwi umuberenga na ngakande ngakande yarat eri mukane langera nebyo shituka yitukuri bubi bikande laba sharikita laba nyamuhanga uwene tumabyuwa nyamuhanga kwat utitowa ifuka kwarawa nduko butinya inakora nyete mbu mundu nyamuhanga katega ya yuka yukailandako utailandako no nyamuhanga nakakurekera na ya neri mundu wire abakailandako
7: bane
5: bane
7: komisubwa paham
5: suwa paham no yuko bwate kaleto kaleto suba masolo alendere olubaza lunakweye nabyo cyo twangalera basi abo rigiriri tutino ino obukodi bona tulakera ni tobora tawe nyimuto abelola kwe sibo mbono muri rumbi ya masa bose riwo bone makope umwezi wa makopya yo bana betu iki cyo mureke cyo
6: nari uko mulo yo mushakulo wa Norbert anabye ma ambulance kwe umuntu akabina mabelola kwa mfano amuka kola muntu mukamwe ko chipoi mwamuka mukaira muntu
5: amulu akera oburi muyushi nyakamya nalukire kiboi choko ko buri muyi make ichikaluka wa cyabikene ko kabisa nariyo abantu banahurikira ni mulu yo kumuyi na malupitali kuri nyare hare tu mukuri nyakahe kawa inya kuriwo mo tamuchero nyakanda genda tu kunene shonda kisi ne shonda kisi sere ne hera he ehe bisandu tu umukoni bakamukulaya bakabikuri umukoni nariyo ebasobeka ibo ibamushye mu yalabyo ebyabangaka lakini munu wiri iko munganga mabwati kasha ndu umukoni iko yuka so yuka usawa kwa mabwa mabwa kole eche tsuba ko batuno a umukoni uraraha ibi yehe koko basi nyana bone na namashye bone no koko mwere tuwe ebere
7: mushakulu wa Norbert tuma kushima tukaluliria tekinduli uko chende cheno tukatekere watu tringa wangana tubura nzomwa ngoma ebi habi mukalangereka ebika ebe na mutoki kana mu repost koko bana mupikanishia amakuni Nebya hivi wengatasha nyongerwa mwe batasha ungisi yako.
6: Nyonga washa kuhu.
5: Po, okona muna ye riposte, po chuwene deke esaba kudibaka yae. Po, lakini chuma chuma chikabika chikala kereka muhanda, ama kuni, waka mkuni kabe ngakaya lorako umu... Yari ya yo. Kanje saba kama mtu waraka hende baka nga baka kuna kwa nabibu ya ngana mtu waranga nakuwa netashua nabibu ya ngana la mire.
7: Siwa esera
5: hakuhinai. Na esera hakuhinai. Bo. Na rio changabere cha muhimu unashi uwa mundu waka babi yako useyo. Make uwa watete mana uwa langere nani. Ulo wabwa neka. Chora chwa nicho umana cho uwa langere cho kondimona niri ya banamu umo. Biyari ya ukabu wanayo unenga.
6: Kwa kilometre nao.
5: Abari ye, munisha muona, kuti haa, bo, na hiyo ni wate, uruwa nadu kwa kariya na hiyo yu.
7: Akamu na nyumu
5: siyari. Make, diwa jirifu kariya na hiyo ni anu, make, diwa bodo kanda holo. Na wanaene, etashua kanda hekabu. Nelio, sistemi ya ngabere, yuene, amata vinyo mabe uwa mfano yringa, kwenye mbote majuru. Mbote 20 juru waka tukile vye teste ya 20 juru nga
7: ngaireye.
5: Kumbe angana tabia kwanza kuturi ya kwanza mfano da 5 jours bakari ya testing ngaba ya yete babambwa uyu to mari ya temperature uyu yimo se kabya yete nerio bakasicha mute baba bari abarieka ibane babo owe 5 jours di jours eno angana kata abantu provisoire ma nerio sambo kandi amubana imana bene spara mute abundu aneyo bakara sara to turi jambu tuyambule baya biweringa di jours Echo na cho, ni chuma choko.
7: Na haribia muka malangere hare.
5: Na haribia muka malangere hare. Atani anagane shishire wadubashi. Edo na mabe genda hii. Mwake ni wambu wase. Ewa vya jikune hii. Oluwa za lolo. Eche ndi. Echo mwana motoka. Kudukwa nene. Bo. Nabo ni bandu. Nabo anapashi basakana wabukuni. Chichikare karenge wa wambu. Na inagane wani nga. Nga mutu lako.
7: Na mabe hambeka.
5: Na mabe hambeka. Nabo ni boba. Isi tuwa sababu. Nabo ni manuga. Tunimu mpona wa doktera nabo wanamu. Nabo wanamu enda. Tunimu vishyevyo. Nero, tekinike waka kwa natu, erisi vya mbukuni omote mamonda, no mutu wa niru. Basi, kumbe, ya naka ya rakatambi, esaba kuni ya wo, banamate huluchia wata, ata mwachewanza kelke pari. Wanamu wa.
7: Mwanaka niya na unalangirewa
5: hako. Atata wa malade kumalade, iba nataka nilania. Wanamu wa. Abakoni, na wote, na wabri hikeno, me esaha mundu wakabia, iwe ni mokumbu, no ni mokumbu, no ni mokumbu, no akalo na loho na luwe, yu kono muna yuwe kwe, yu achara chukwe, achara chukwe, chika uro, ya, uruwa za luwe.
7: Na wari rebia, obukoni, abanduwa mabisi cheshi utuli, ibu wanganao.
5: Baba bisi shituli iwe ngana ho bien kusangwa tunimu toko sho radio bakaluwayo iwambuha yanabi abantu ngabarebe muba dwireyo nere cyo barendeka sana bakasane kwanza vraiment abantu baba abakaya yo tunimu mbuba ne muntu wayo bane muntu wayo icyo kiwe mese toshe dukwa biri bishobwo unari ayo malunya umya shyalayo icyo cyagatata Sura iwe na boka, ndugu ba viyeyo ni wambu wa viru, na hicho hicho kila mmoja wakati peta chacho, ba lipo visa ba boka, ni mdu kwenye vigogo kwenye wambu, na ba kundi ba kusonga na, dunia shaba fungwa, ba ni kaka kwangura, ba kana kana ya, na ba kundi, owe diabetes, owe bola na bola, kudia bushira na ba kuirebo, iba na wanyo ni nyaka rekola, ni muda kwenye na wondre, na hicho hicho kila mmoja, akupu kushoko, akustresse, na netasyon, erwi yangu na pana kwa kundi.
7: Washinja mshakulu wa Norbert tuma kushima usanane miasi yoma bitu take
5: basi na washinja muga shatu bana
2: wandugu wapenzi tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola tuulize wanganga wa relais communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
1: Bonjour, nous disons merci, chers amis auditeurs. La radio Moto Boutembo Beni, vous venez de suivre notre émission Pape RDC sur la maladie. Et de 10h30 à 11h30, c'est les citoyens et la politique. Et aujourd'hui, c'est l'accès à l'eau potable de la régie des eaux à vie de Boutembo, défis et solutions. Pour parler, nous recevons le chef de bureau de la régie des eaux Boutembo, monsieur Gabriel Colongo, et aussi le maître Sekara, j'espère qu'il sera là. Et sous la direction de Philippe Macomera, il va devoir nous présenter les autres. Portez-vous bien, restez prochains.
8: Pour faire le débat et comprendre la politique chez nous, à RDC, au Nord Kivu, à Boutembo et environ, ne manquez pas votre émission débat, le citoyen et la politique. On discute sur la vie sociopolitique, économique et culturelle chaque vendredi de 10h30 à 11h30 sur Radio Moto Boutembo Beni.